0: ngamatin ngamritin ta cicit na rarandar ulma dal kondurin mariki ana indiang ulma oi oi ra ana kokoro to ngreo mala cicit na marka perwala.
1: Triple D.